0: Safe Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: Premium D3. Ang bago.
2: Ako nga pala si Mika. Sinibukan ko lang mag-premium D3. Sabi nila, effective daw na pang-protection katawan. Isang taon na akong hindi nagkakasakit. In fairness, effective siya.
1: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: FM. Access granted.
1: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Primal Season 4. Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: Drink responsibly.
1: Sauna pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Premium D3, ang bago.
3: Hi, ako si Natalie. Almost 4 weeks na ako ngayon sa D3. Aling ko, lahat ng sakit ko nawawala. Di na sumasakit yung bewang ko. Sulit talaga ang Premium D3.
2: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit-kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan. Ang bangko.

Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Binati ng anghel ng Panginoon si Maria, at siya'y naglihi lalang ng Espiritu Santo. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap sa akin ayon sa wika mo. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawang tao at nakipamuhay sa gitna natin. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong aming Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamalitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahaliyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristo ring Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.

Ang ating buhay ay larawan ng paglalakbay. May kasayahan, mayroon ding kalungkutan. May tagumpay, mayroon ding kabiguan. Ang mahalaga ay lumalago tayo sa iba't ibang karanasan ng paglalakbay. At siyempre, kasabay ng ating paglalakbay ang palaging pagsisika, ang patuloy na pangangarap. Tumitibay ang ating pag-asa para sa buhay na ganap at kasiyasiya. Halina po kayo, sama-sama po tayo sa biyaheng spirit. It's good, it's better, it is the best. Padre Simpul po.

0: Safe Drugs Mo. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: insurance na hinahanap mo. Bethel General Insurance and Surety Corporation, located at Calapan Town Center, Camilmil, Calapan City. I-provide the insurance that works for you. Comprehensive motor insurance, fire insurance, property floater, bonds, personal accidents insurance, at marami pang iba. Located at Calapan Town Center, Camilmil, Calapan City. For more information, you may call at 0929-171-6132.
1: With Bethel, we provide the insurance that works for you.
2: Gusto ko muna batiin at bigyang halaga ang ating mga kababaihan, lalong-lalo na ang mga kababaihan sa healthcare. Happy Women's Month sa ating lahat, sa ating mga doktor, nurse, sa ating mga midwife, BHW, nursing aides, lahat na. BNS, binabati ko kayo ng Happy Women's Month. At ganun din, syempre, binabati ko rin ang mga kalalakihan na laging naririyan upang sumuporta sa kalusugan ng ating mga kababaihan.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay as easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel App.
1: Kmart, todo panalo at magka-premyo Raffle Premol Season 4.
2: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay.
1: Jmar, todo panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali
2: per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
3: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: Safe Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: Premium D3. Ang bago.
2: Pag may sakit ka, kain mo ang Premium D3. Kasi yan lang din ang pinagkunan ko ng lakas. Bumalik ang lakas ko at normal na ulit ang pakiramdam ko. Dahil yan sa Premium D3.
1: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

Ang ating buhay ay larawan ng paglalakbay. May kasayahan, mayroon ding kalungkutan. May tagumpay, mayroon ding kabiguan. Ang mahalaga ay lumalago tayo sa iba't ibang karanasan ng paglalakbay. At siyempre, kasabay ng ating paglalakbay ang palaging pagsisika, ang patuloy na pangangarap. Tumitibay ang ating pag-asa para sa buhay na ganap at kasiyasiya. Halina po kayo, sama-sama po tayo sa biyaheng Spirit. It's good, it's better, it is the best. Padre Simpul po.

0: Drive, Time to Light with Miss Lynn. Dito lang sa 104.1 Spirit FM.
1: Is 104.1 Spirits FM, the best talaga. Aras natin, mga best friend ko, 2:21 in the afternoon and time check is brought to us by BDM, Bangko de Mindoro, ang bangko na sandalan ng pamilyang Mindoreño. Isang magandang Tuesday afternoon, Metro Calapan, hello Oriental Mindoro! Second day of school today. Kumusta naman ang mga parents natin dyan? Na busy na? Oo. Yes, mga best friend ko, tapos na vacation nyo. Oo. Back to school na ulit ang ating mga chikiting. At kumusta din naman ang ating mga estudyante na talagang second day of school pa lang, pakitang gilas na agad kay teacher, ano? Oo, para tumatak na kay teacher na bibong-bibo ka. Para pagdating sa gradings, mataas ang grade na ibibigay ni teacher. Ganun ba yun? Ayan, aral-aral tayo ng mabuti. Okay po.

Kumusta naman ang Tuesday afternoon natin, yung mga vendors natin dyan sa Calapan Public Market, ang mga kaibigan natin na lagi nakatutok sa ating programa, and mga best friend nating riders at drivers, ingat-ingat po tayo sa pagmamaneho. Lagi nating tatandaan na kailangan natin umuwi nagligtas at buo sa ating mga mahal sa buhay. Ano po, medyo makulimlim, medyo mainit yung panahon, maalinsangan, sabi nga ng iba. Pero at least hindi maulan. O, hindi rin naman, hindi siya ganun. Katulad ng ibang araw na umuulan talaga pag ganitong oras. Di ba po? Tatlong oras yun na namang makakasama ang nagbibigay sa inyo ng good vibes at sakit ng ulo tuwing afternoon. Ito po si Miss Lynn. At welcome sa ating programang Drive Time Delight Tuesday Edition.

Magandang hapon sa mga kaibigan natin sa kanilang mga tahanan na nanonood through Kalapan Cable Channel 64. Yes, mga Kalapenios! Kung kayo po ay nakasubscribe sa Kalapan Cable, pwede nyo na po kami makasama. Ilipat lang yung mga TV sa Channel 64. At naka-live po tayo dyan. Mga kasama nyo na inyong mga paboritong DJs ng Spirit FM, ha? At syempre, hindi rin pahuhuli ang mga best friend nating onliners na nakatutok sa ating Facebook page ng Spirits FM Kalapan. Yes, mga best friend ko, kung kayo ay nasa ibang bansa, nasa abroad, nasa ibang probinsya, nasan ba? Nasa kabilang dimension. Charot lang. Basta meron kayong internet connection, mapapanood nyo na rin po kami. Tumutok lang sa ating Facebook Live ng Spirit FM Kalapan Facebook page. Lahat po ng programa ng Spirit FM naka-live dyan. O, diba? Kaya kung hindi ka pa nakaka-follow, mag-follow ka na. Hello kay Carlo Repolio. Magandang afternoon sa'yo sa mga kaibigan natin na patuloy na nakatutok sa TikTok Live na Miss Lynn. Welcome po sa ating Facebook at TikTok Live. Hello kay Felix, kay Kia. Good afternoon. At sa loob ng 3 oras, mga best friend ko, kakalampagin ko ang inyong hapon. Bibigyan ko kayo syempre ng sakit ng ulo. Hindi lang naman pwedeng magkasama-sama tayo na walang nasakit ang ulo mamaya. Oo, charot lang. So yun, mga best friend ko, intayin natin ano kang makaya ang magiging topic ni Miss Lynn. Ano ang ating pag-uusapan? At sino kaya ang magiging icon of the day natin? Lahat ng yan dito lang sa ating programang Drive Time Delight, 2 to 5pm with Miss Lynn sa nangungunang radio station all over the Metro, Kalapan and DZSB 104.1 Spirits FM, the best talaga.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit-kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay as easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel
1: Premium D3, ang bago.
2: Pag may sakit ka, try mo ang Premium D3. Kasi yan lang din ang pinagkunan ko ng lakas. Bumalik ang lakas ko at normal na ulit ang pakiramdam ko. Dahil yan sa Premium D3.
1: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Access granted.
1: Drive Time Delight with Miss Lynn. Dito lang sa 104.1 Spirit FM.
2: 104.1 Spirits FM. The best talaga. Ito pa rin po ang programang nagbibigay sa inyo ng good vibes at sakit ng ulo tuwing hapon. Ito po ang Drive Time Delight with your charming kakulitan on air. Walang iba kundi si Miss Lynn. Oras natin, mga best friend ko, 2:55 na po ng hapon at ang ating oras ay hatid sa atin ng GSM Blue. Sa una pa lang, masarap na to. Choose GSM Blue. Isang mainit at Tuesday afternoon sa lahat ng mga viewers at mga listeners natin. Shout out po sa Militar Family at sa Silang Family. Hello kay Nana Isabel from Barangay Suki, Calapan City, Oriental, Mindoro. And sa mga kaibigan din natin at laging nakatutok sa ating istasyon, sa mga taga Barangay Ilaya Puro 4. Ayan, shout out po sa inyong lahat ha. Hello din sa mga taga Angelance Car Wash, yung mga staff and crew, ang dami nyo dyan. And owner ng Angelance Car Wash, dyan sa may San Vicente, magandang hapon. And shout out din sa mga kaibigan natin dyan sa 60 Seconds Convenience Store at mga best friend po natin sa Homie Pet Tawiran Branch. At syempre, ang ating programa ay hatiid sa atin ng Mega Life Drugstore. Gamot ay laging bago, maaasahan nyo. Matatagpuan lang po yan dyan sa Calapan Public Market. And shout out din sa mga kaibigan natin from TikTok Live ni Miss Lynn. Hello kay Renz24. Good afternoon kay Boss J. Moore. Kay Carlo Ripolio. Magandang hapon po kay Brillion. At hindi rin pahuhuli ang mga kaibigan natin sa Facebook Live ng Spirits FM Calapan Facebook page. So today is Tuesday, June 9, 2026. Back to school na naman mga best friend ko ha. Ramdam nyo na ba ang mga rush hour, ang traffic, ang gastos, di ba? Ramdam syempre natin yan. Pero ito, shout out sa mga estudyante natin dyan. Bukod sa bagong notebooks, bagong subjects na meron ka at bagong school year din, aminin mo, di ba? Aminin mo man o hindi, may ilan sa atin na may isang special na dahilan kung bakit excited na rin pumasok sa school. Bukod sa excited kang makilala yung new professors or teachers nyo, bukod sa gusto mo nang gamitin yung bagong bag at sapatos or uniform na meron ka, notebook, books, di ba? Bukod dyan, huwag na tayong magpaka-plastic. May iba pang reason, kaya gusto nating mag-back to school na agad-agad, di ba? Hello, KPTP Will. Good afternoon. Ano nga ba to? Ano nga ba itong ibang dahilan? Dahil gusto nating mag-back to school. Ako aminado, ako guilty ako dito dati nung nag-i-schooling pa ako, 'di ba? So, ito na nga yung makita muli ang iyong school crush. Usapang school crush tayo. Kinikilig na yung ilan dyan. Kaya naman mga best friend ko, ang topic natin for today's video, back to school na naman. Excited ka na bang makita ulit ang school crush mo? Siyempre pa, anong unang gagawin kapag nakita mo siya? Ano ba yan? Pero ito ha, lagi natin pinapaalala ni Miss Lynn na ang crush, ang boyfriend, girlfriend, gawin nating inspirasyon para makapagtapos sa pag-aaral at hindi distraction. Okay? O, hands up lang. Baka sabihin nyo, porkat pinag-uusapan natin, allowed na agad kayong magkaroon ng love life. Oo, yung iba kasi medyo distracted pag nagkakaroon ng love life. Sa halip na ma-inspire pumasok, ang nangyayari, pag magkaaway, pag malungkot, pag may problema sila ng jowa niya, mas nawawala ng gana pumasok sa school. So sad naman. Kaya lagi natin gagawing inspiration si crush or kaya si jowa at hindi distraction. Okay? Pumili ng tamang classmate na magiging crush. At may hugot agad si Piti Piu Piu. Ito sabi niya, nung college ako, excited akong pumasok kasi gawa ng professor ko. Ang ganda kasi ma'am, mahal ko na si mom. Uy, bawal yun. Crush-crush lang, wala mo ng love. Naalala ko dati, second week na nila sa school, ako first day pa lang. Oo, totoo yan. Yung mga public schools, nakapag-start na silang magpasukan kahapon. Pero karamihan sa mga private school, hindi pa. Yung iba next week pa sa June 15, yung iba June 22, magkakaiba. Pero pagdating naman ng school, yung school end, mas naunang natatapos ang mga nasa public school. Ganun din lang. Oo, ganun din lang. Ganun din lang naman ang bagsak nun. Nauna lang ng kaunti, pero ganun din. Kung sino yung syempre yung unang pumasok sa school, sila yung unang magbabakasyon. Diba? Ganun yung mangyayari. Oo, aminin natin mga best friend ko, huwag na tayo magpaka-plastic dito ha. Aminin natin na lahat tayo dito, nagkaroon talaga ng school crush. Mm-mm. Pwedeng classmate mo, pwedeng nasa kabilang section, pwedeng higher level sa'yo o kaya lower level sa'yo. Sige, guilty na rin natin yung nagkakakrush sa teacher. Kasi bakit hindi? Kung matalino si teacher, kung magaling magturo si teacher, diba? Tapos may pagkapogi pa or maganda si teacher, why not? Gawin nating inspirasyon yan. Carlos Miguel, totoo ba? Sabi niya, ako lang ata yung estudyante na bagsak sa values. Bakit? Ano bang ginagawa mo? May GMRC ngayon, di ba? Sa mga elementary. Tapos, values, high school ba yan? Oo. Christian Living. Sabi niya, transferee ako kaya daming nagka-crush sa akin pero di nila alam dami ko school nalipatan. Pasaway ka siguro sa school, no? Sakit ka sa ulo ng prefect of discipline o kaya ng guidance. Suki ka siguro, no? Pero since nabanggit mo yung transferee, pag transferee ka sa isa, for example, galing ka sa ibang school, magta-transfer ko sa different school, parang may special agad sa'yo. Parang ang mata agad ng mga classmates mo sa'yo nakatuon. Di ba? Parang excited na excited silang makilala ka. Tapos, bonus points na lang talaga kung gwapo, maganda, o kaya matalino, no? Kasi pag ganyan, instant crush na agad. Instant crush, lalo kung may talent ka, magaling kumanta, magaling sumayaw, oo. Pero hindi konti dun yung medyo ano ha, medyo hindi taas sa, hindi tataas sa average. Yung tayo, average ka lang, hindi ka rin matalino, hindi ka rin ganun kagantahan, so dead maka lang din naman. Hindi na dead maka din lang ng mga ano mo, ng mga classmates mo. Ano po, tapos wala ka pang talent, kawawa sa'yo. Siyempre mga best friend ko, ang tanong ko ngayon, oo, pag nakita mo ba si crush, si school crush mo, mag-hi ka ba? Magpapapansin ka ba? Like, mag-flip ka ng hair mo? O hanggang tingin na lang muna sa malayo, parang, dyan na siya, dito din siya papasok, ganyan. Mas parang kinikilig si Miss Lynn. Oh. Para biglang biglang bumalik sa ano eh, sa high school days, sa college days si Miss Lynn. Ganyan, oo. So kayo mga best friend ko, ang ating katanungan, back to school na, excited ka bang makita ulit ang school crush mo? Bumalik muna tayo sa pagkabata. Hindi, kasi bakit hindi? Why not coconuts? Ano, lahat naman tayo dumaan dyan. Kahit na ano pang edad mo ngayon or estado mo ngayon, for sure, nakaranas ka na rin na magkaroon ng school crush. Kaya sabay-sabay tayong magbalik tanaw at sabay-sabay tayong mag-reminisce. Sabay-sabay nating malaman kung anong mga hugot at sagot nyo. Sa mga gustong makihugot at sagot, pwede po kayo mag-comment sa Facebook Live ng Spirits FM Calapan Facebook page. At sa mga best friend natin na nasa TikTok Live ngayon, makihugot at sagot na kayo, ha? Excited ka na bang makita ulit ang school crush mo? Lahat ng yan, syempre pa dito lang yan sa inyong paboritong radio station, ang DZSB 104.1 Spirits FM. The best talaga. Oras natin, 3:05.

Thank you.

0: Megalife Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Banco de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: D3. Ang bago!
1: Ako si Carla. Hirap akong humiga. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
0: Mas pinalagas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Jmar, tutong panalo at magka-premio Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, itutudo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. Jmar, todo panalo at magka-premio Raffle Premo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
3: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

3:35 in the afternoon, and time check is brought to us by BBR Marketing. Mga suki for furniture and appliances sa BBR Marketing na branches all over the province pa. Isang mainit na Tuesday afternoon, Metro Calabon. Hello sa lahat ng mga listeners at viewers ng ating programa. Welcome pa rin po sa ating programang nagbibigay ng good vibes at sakit ng ulo tuwing hapon. Ito po ang Drive Time Delight with your charming kakulitan on air, Miss Lynn. Hello kay Jay Stell, kay Slop Army, kay Carlo Ripolio. Good afternoon, guys! At sa mga kaibigan natin na nanonood through Calabon Cable Channel 64 at sa mga best friend po nating onliners na nasa Facebook Live ng Spirits FM Calabon Facebook page. Makihugot at sagot na sa ating topic dahil trending ngayon ang back to school. Excited ka bang makita ulit ang school crush mo? School crush, ha? Oo. Pwedeng classmate mo ito, pwedeng nasa ibang section, pwedeng ka-batchmate mo, andyan din yung higher year sa'yo or lower year. Pwede din namang teacher. Crush lang daw kasi. Oo, crush is paghanga. Humahanga ka kasi matalino. O, diba? Mabait, magaling sa math, magaling sa English. Kaya magaling kumanta, magaling sumayaw. Diba? So, crush lang naman. Again, ha, sa mga estudyante natin dyan, pag magkakakrush po tayo, kahit nag-aaral pa, gawin po nating inspirasyon si crush, ha? Wag distraction, okay? Speaking of crush, oo. Excited ka na bang makita ang crush mo ulit ngayon sa school? Oo. Hindi lang bagong notebook, books, ballpen, pencil, bagong bag, sapatos, uniform ang nagbibigay sa iyo ng inspirasyon para pumasok. Hindi lang yung mga bagay na yun nagbibigay sa iyo ng excitement para pumasok, kundi dahil makikita mo na ulit si crush. Ano bang gagawin mo? Mag-hi ka? Magpapapansin ka ba? O kaya ay dead man na lang? Oo, ano lang siya? Kasi pag shy type ka, ayaw mong malaman ng ibang tao na may crush ka dun sa batch nyo, eh, no? O kaya kahit hindi nyo ka-batch, pag mahihain ka, ayaw mong ipaalam sa ibang tao na meron kang nagugustuhan dun sa lugar nyo. Pero kung medyo loud ka, yung personality mo, funny ka, may mga ganyan tayong nagiging classmate, eh, mga nagiging ka-batch, merong funny, talagang open na open sila kung sinong crush nila sa loob ng school. Ang saya na may ganyang kasama. Coming from Slap Army, sarap naman ang high school life. Ang daming crush ko noon. Ang gaganda kasi pumapasok sa JJ. Oo, ngayon ay JJ nung batch nyo, sa batch namin, Lamnahis. Tapos ngayon, ang pangalan na niya ay OMNHS, o Oriental Mindoro National High School. Apakahaba. Dami naman talaga magaganda dyan, aminin natin. Pati matatalino din. So ako noon, ang alam ko noon talaga sa natatandaan ko sa pagkakaalam ko, elementary hanggang high school. Elementary, crush ko na siya hanggang high school. Siya lang talaga yung nakrushan ko noon. Pero syempre, hindi ko pinaalam kasi shy type tayo, eh. Kasi hindi naman tayo maganda. Oo, for sure, tatawanan lang tayo. Hindi tayo papansinin. Charot! Pati stricto sila mama at papa pag-usapang crush noon, di ba? Mga sinaunang tao. Pag-usapang crush noon, tapos babae ka, bata ka pa, parang papagalitan ka agad. Hindi ganun ka open. Unlike today,
na talagang mga parents pa yung niloloko-loko yung mga chikitings nila. Diba? Napaka-open-minded na ng mga tao ngayon. Dati kasi pag nagka-crush ka, feeling nila mag-aasawa ka na agad eh. Magpapabuntis ka na agad eh. Diba? Aminin nyo, ganyan talaga dati. First day of school, may anak na siya. Ano? May anak na siya. Sino? Hi, Edmers Amarilia. Mention mo naman po para alam namin kung sino. Alin, yung crush ko no elementary hanggang high school? Hindi ko siya imi-mention. Hanggang ngayon nahihiya pa rin ako. Pag nakikita ko nga siya, casual na lang. Oo, casual. Pati may asawa at anak na rin siya today. Pati sa pagkakaalam ko noon, kaya ako siya sobrang nakrushan. Siya lang yung nagustuhan ko noon kasi bukod ang tangos-tangos ng ilong niya, ang talino din niya, tapos mabait din siya. Ah, tanda ko yan. Tanda ko noon eh, one time, parang grade 5 or grade 6 ako noon. May sipon ako noon eh. Eh, syempre, hindi ako pala absent noon, di ba? Hindi ako pala absent kahit may sipon ako, ganyan. Not unless may lagnat talaga na masakit yung katawan. ang alam ko noon, may sipon ako, tapos suminga ako, nasa likod ako ng classroom, nasa pinakalikod, malapit sa upo, sa pintuan. Suminga ako dun sa tissue na dala ko. Tapos sabi niya, hindi ko alam kung concerned siya sa akin, no? Nagsishare siya ng knowledge. Sabi niya, huwag mo masyadong lakasan yung pagsinga mo kasi may tendency na mababasag yung eardrums ko daw, mga ganun. O, diba? So, feeling ko noon, sabi ko, ay, may pakialam siya sa akin. Concerned siya sa akin. Charot! Ambisyosa, elementary pa lang. Pero alam ko naman talaga hindi niya ako magugustuhan kasi talagang famous siya eh. Pogi, tapos matalino. As in, hindi siya nawawala sa top 5 sa klase namin. Ganun siya katalino. So, yan lang. Wala lang. Share ko lang. Habang iniintay ko yung mga hugot at sagot, ito, coming from Celine Armada. Good afternoon, Miss Lynn. Yes po, excited ako. Matagal ko na siyang hindi nakikita at gusto kong malaman kung kumusta na siya. Kumusta ka na? Kantahan mo kaya, B, pag nakita mo, ano? Celine, pag nakita mo ba siya, kumustahin mo siya? As in, talagang kakausapin mo siya na kumusta ka na, ganyan? Hindi ka ba nahihiya? Sa bagay, ba't mo naman ikahihiya? I-crush is paghanga nga, di ba? Minsan nawawala. Meaning to say, kasi parang may nakita kang certain attitude or sa appearance niya na talagang nagustuhan mo, kaya mo siya naging crush. Hindi naman ibig sabihin na nagka-crush ka, ilalove mo na agad. Kumahanga ka lang talaga. Slav Army, huwag mo na akong pilitin ha. Nasabihin kung sino yan. Hindi ko talaga sasabihin. Ang initial na lang. Charot! Hindi na rin initial. Malalaman. Baka may mga kabatchmate ako nakikinig. Ayoko. Ito kami from Arlene Magnaye. Mag-hi lang po ako, Miss Lynn. Ito na ang pagkakataon para maging mas mag-close kami. Wow! Take a close mo si crush. Hello, Daddy. Hola. Magandang hapon. So, hindi ko mahihiya. Mag-hi ka lang. Oo, yung simple, yung casual na hi. Bakit hindi, no? Yung hi. Paano yun? Pabebe. Pabebeng hi. Para hindi bagay kay Miss Lynn yung pabebeng hi. Eda, sabi ni Jello Mendoza. Ako po ay hindi magpapahalata. Mas okay na tahimik lang pero masaya nang makita siya. Nang makita siya ulit. Yun pala sabi niya, nang makita siya ulit. Uy, di ba? Yung mga low-key lang dyan, yung crush na crush mo na bet mo na yung tao. Pero low-key lang tayo. Hindi tayo dapat magpahalata, B.
Siyempre, nakakahiya, ano eh. Hi, paring Omar! A muna, A! A ka muna. Oo, binishin na ba tayo dito? Out of nowhere, bigla mo ako pag A dyan. A! Sabi ni best friend, Angel Pavilion, crush ko pa rin siya kahit bagong school year na. Hindi pa rin nagbabago ang feelings ko, kaya excited po akong makita siya. Angel, ah. Oo. Kahit, ako, sabi ko nga, diba, ako nga elementary hanggang high school, crush ko yun eh. O, diba, kahit lumiban man yung taon, hindi magbabago yung, ano, yung paghanga mo sa isang tao. Lalo na matalino. Talagang inaano ko yung pagiging matalino, no? Yung talaga yung pinagdidiinan ko. Kasi sino ba naman ang hindi ma-attract sa matalino? No? Bonus na lang talaga pag mabait tsaka gwapo. Eh, lahat yun katangian niya. Eh, di wala na. Crush na natin yun, no? Ano na naman tong joke, Omar? Pag di ka ba mahal ng magulang, ang tawag doon, di parent? Anong joke to? Try mong baligtarin ang balakid, ang sakit, di ka love. Hello, Isidro! Good afternoon! Welcome po sa live ni Miss Lina. Hoy, usapang school crush tayo. Baka naman may natatandaan kayong moments, feelings, di ba? Nung high school or elementary kayo, meron kayong school crush. Pwede nyo pong i-share yan. Excited ka ba makita ulit ang school crush mo? Pero yung excited kang makita siya, tapos nung makita mo may jowa na pala, aray mo, B! Hindi mo alam kung itutuloy mo pa yung pagpasok dun. So, pagpasok dun sa school na yon or hindi na, no? Broken-hearted agad. Charot! Kaya naman mga best friend ko, i-comment nyo na ang inyong mga hugot at sagot sa ating Facebook Live ng Spirit FM Kalapan Facebook page. Ganyan din sa mga kaibigan natin na nasa TikTok Live ngayon. Hello kay Carlos Miguel. May pahabol siyang comment. Natatandaan ko yung crush ko na di na namamansin, pero yung di ko na rin siya pinapansin, saka naman nagpapapansin. Ni-reverse psychology mo, no? Pero effective yan. Biglang napaisip. Ang alam ko, effective yan. Pag hindi ka masyadong pinapansin ng crush mo, tapos todo effort kang pagpapapansin sa kanya, try mong hindi mo na rin siya pansinin. Yung parang normal na lang din, hindi na siya special. Tignan mo, hahanapin ka niyan. Ititreat ka niya ng special ka na para bumalik yung attention mo sa kanya. Ganyan sila, be. May mga ganyan talaga. 'Di ba? Kunwari, ito nung college ko na to, nung college ko na to na experience. May manliligaw ako nung college. Tapos ayoko magpaligaw kasi. Tapos 'yon ay siyempre, pag may naliligaw ka, siyempre, nagbibigay sila ng effort, yung attention, di ba? Hatid sundo. Ngayon, bigla siyang tumigil. Hindi na siya nagpaparamdam, hindi na siya nag-chat or

In the walker kasi ang taas sa score sa exam. Ewan ko sa'yo. School crush, umakyat ako sa bakod ng school para di kami mag-meet. Torpe pa ako that time. Uy! Oo, na-try nyo yun. Nangyari din pala yun sa'yo, Isidro Cariaga. Yung ano, yung makakasalubong mo lang yung crush mo, pero dahil sa sobrang torpe mo, sobrang mahiyain mo, umiiwas ka ng daan, umiiwas ka ng ginda para lang hindi magsalubong yung landas nyo. Ganon ka katorpe? Ibang klase, di ba? Crush ko kahawig ni Carmina Villarroel. Kamukha ko naman si John Lloyd dati. Ewan ko sa'yo. Awan ko sa'yo, Isidro John Lloyd. Ayan, sabi ni Carlos Miguel, kaya sa mga lalaki dyan, dapat kulitin nyo ang mga crush nyo, tapos itigil nyo bigla. Hoy! Pero oh, in fairness, ano yun? Effective yun. Pag gusto nyong mapasagot at mapalingon siya or magkaroon ka ng, ano ba yun, espasyo sa buhay niya, pwede nyo i-try. Pero, pag hindi kayo hinanap, edi better luck next time. Swerte mo pag hinanap ka, pero pag hindi ka hinanap, edi hindi ka swerte. Kaya naman mga best friend ko, samahan po ako hanggang alas 5 pa po tayo ng hapon. Syempre pa dito lang yan sa inyong paboritong radio station. Ito po ang DZSB 104.1 Spirit FM. Kasama niyo po ang inyong charming kakulitan on air, Miss Lynn sa Drive Time Delight.

0: D3, ang bago!
1: Ako nga pala si Mika. Sinubukan ko lang mag-premium ng D3. Sabi nila, effective daw na pang-proteksyon katawan. Isang taon na akong hindi nagkakasakit. In fairness, effective
0: siya. Mas pinalagas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: The Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

4:24 in the afternoon. Welcome sa ating programang Drive Time Delight, Tuesday edition with your charming kakulitan on air na si Miss Lee. Na makakasama niyo po ako until 5 p.m. Yes, mga best friend ko, until 5 p.m. lang po tayo. Kaya meron pa tayo ilang minuto para magkulitan, tugtugan at chikahan. At ang ating programa ay hatid sa atin ng Starlight Ferries, safe and comfortable na biyahe. Tatak Starlight Ferries yan. At sa mga best friend natin na hindi pa nakakapag-merienda, kahit mainit ang panahon, ganyan talaga ang Pinoy, nagtitimpla ng kape. Kaya sa mga best friend natin, i-try nyo na po ang Mar Cafe. Ang sarap ng natural, mabibili sa mga leading drugstores at groceries sa inyong lugar. Shout out pa rin sa lahat ng nakikinig at nanonood sa ating programa tuwing hapon. Shout out sa mga best friend natin sa kanilang mga tahanan and mga best friend nating onliners na nanonood sa Facebook Live ng Spirit FM Calapan Facebook page. And a shout out kay best friend Jonis Guerra. Welcome po sa live ni Miss Lynn, ha? Sa mga ka-tiktokers natin dyan na nanonood through Miss Lynn account, good afternoon! At isang mainit na hapon sa mga kaibigan natin sa Angelance Car Wash dyan sa may San Vicente. Makihugot at sagot na mga best friend ko ang ating topic, back to school na! Excited ka na bang makita ulit ang school crush mo? Diba? Samot-saring mga hugot at sagot ang ating nabasa kanina. May nagsabi na excited na nga, gusto na ulit makita si crush. First thing daw na gagawin niya is mangungumusta kay crush. Meron naman nagsabi na iiwas na lang kasi nahihiya, diba? Iba't ibang hugot at sagot. Pero ito na muna ang ilan pa sa inyong mga comments. Sabi ni best friend Griselle Salcedo, excited ako makita kung crush ko pa rin siya pag nakita ko ulit. Minsan kasi, summer lang pala ang feelings. Ah, okay. Excited mong makita kasi, di ba, malay mo, hindi mo na siya crush this school year. Malay mo, nag-iba na yung feelings mo. Malay mo, na overreact ka lang before, hindi mo pala talaga siya gusto. This time, may iba ka nang gusto. Mga ganyan. Kasi, di ba, aminin natin sa hindi, ang feelings talaga hindi constant. Paiba-iba yan. Oo. Sabi nga ni Herodotus, tama ba ako? Teka lang, baka magkamali ako. Ha? Search nyo nga. Nothing is permanent except changes, sabi nga nila. So, pati feelings, B. I mean, tanggapin na natin, pati feelings talaga, hindi siya talaga... hindi talaga siya permanente sa mundo. Nag-iiba-iba talaga yan. Nasa tao na rin kung paano mo i-handle yung mga emotions natin. Eto, sabi ni best friend Nikki Sambora, hindi ako excited, Miss Lynn. Kinakabahan po ako. Baka mapansin niya na crush ko siya. Diba? Meron talagang mga torpe, mga mahihiyain katulad ni Miss Lynn. Yung iba, magpapapansin pa para lang mapansin sila ng crush nila, para lang malaman ng crush nila, ng crush mo sila. Meron namang iba talaga nakabado much. Nata talagang, ay, parang gusto mo na magpakain sa lupa pag nalaman ng crush mo na crush mo siya. Eto, sabi ni best friend Joanna Onana, hindi ako, ay, ito pala yan. Sabi ni best friend Joanna, excited ako kasi baka may chance na maging close kami. Bagong school year, bagong opportunity.
Oo naman. Ganun lang dapat, no? Fight lang ng fight para sa mga sa bagay na gusto mo since gusto mo yung taong yun. Eto sige na. Eto na. Iko-close ko na siya kasi baka maunahan pa ako ng iba. Parang ganun yung mindset niya, no? Talaga, i-grab ko na to. Hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa. Sasabihin ko na gustuhin man yan ako sa hindi. O, edi okay lang, no? Wala namang mawawala sa'yo. Ma-hurt ka lang ko ng konti. Pero, syempre, wala tayong choice kundi tanggapin. Hi, Jepoy! Good afternoon! Kaya mga best friend ko, meron ba kayong naging school crush? Naka-experience ba kayo magkaroon ng crush nung nag-aaral pa kayo or ngayong nag-aaral kayo? Pwede nyo po yung i-share pa kay Miss Lynn ha? Hanggang 5 p.m. pa po tayo magsama-sama. Kaya makihugot at sagot na, i-comment na inyong mga hugot at sagot sa Facebook Live ng Spirit FM Calapan. At syempre pa sa mga best friend natin na nasa TikTok Live ngayon, makihugot na. Siyempre pa dito lang yan sa Drive Time Delight with Miss Lynn. Oras po natin, 4:30.

0: Shell's e-travel app. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel
1: Premium D3, ang bago.
2: Pag may sakit ka, try mo ang Premium D3. Kasi yan lang din ang pinagkunan ko ng lakas. Bumalik ang lakas ko at normal na ulit ang pakiramdam ko. Dahil yan sa Premium D3.
1: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Spirit FM. Access granted.

for 4 to 6 in the afternoon. Welcome pa rin sa ating programang Drive Time the Light with your charming kakulitan on air. Walang iba kundi si Miss Lynn. Isang mainit at magandang hapon sa lahat ng mga listeners at viewers ng ating programa. At ang Drive Time the Light ay hatid sa atin ng Suntone Herbal Plus. Harapin ang buong araw nang may protection. Shout out kay DJ Babes! Ayan, we missed you so much! Dalawin mo kami minsan. Charot. Dalawin? Ano kami? Nasa Holy Garden. Puntahan mo kami minsan. Yes, kantuhan tayo. And a shout out kay Tita Mary Glenn Ramos. Ganun din kay TikTok Shop. Welcome po sa live ni Miss Lynn at kay Jepoy na nagsisenti ngayong oras na to. Ano ba? Tinatry nga natin pakiligin yung mga best friend natin. Ikaw naman nagsisenti ka dyan. Well, anyway, yung pinag-usapan nga natin ngayong hapon is yung about sa crush mo. Ready ka na bang makita ulit yung crush mo? School crush, ha? Kasi nga, trending ngayon yung back to school. Siyempre, oo, hindi pa kakabog yun yung mga best friend natin na talagang excited na ulit pumasok sa eskwelahan. Hindi dahil sa mga lessons, kundi dahil makikita na ulit ang school crush nila. O, ulitin ni Miss Lynn, ha? Oo, pa yung kaibigan, kapatid, nanay, tita. Pag magkakakrush or magkakaroon ng jowa, kahit nag-aaral pa lamang, gawin yung inspirasyon at wag distraction, okay? Dapat same kayo ng aim sa buhay, maging matagumpay, makagraduate, ganyan. Piliin nyo yung mga taong magugustuhan nyo, ha? Oo, pwede naman magkagusto talaga sa talented, maganda, gwapo, matalino, di ba? Magaling sumayaw, kumanta, ganyan. Maganda nga rin magkagusto sa isang tao, malaki yung ambisyon, mataas yung ambisyon, may plano sa future. Kasi sino ba namang hindi talaga ma-attract sa ganun yung klaseng mindset? Pero diba, nakakatuwang balikan ng mga simpleng kilig na dala ng pagiging estudyante. Minsan, ang pagkakaroon ng crush ay nagiging bahagi ng masasayang alaala nating lahat sa school. Pero mga best friend ko, ha?

Siyempre, dito lang yan sa inyong paboritong radio station ng DZSB 104.1, Spirits FM. Ako po si Miss Lee na nagsasabing sa lahat ng bagay, ang Diyos ay papurihan. Maraming maraming salamat ang mga best friend ko and I love you all. Bye guys!

Ang ating buhay ay larawan ng paglalakbay. May kasayahan, mayroon ding kalungkutan. May tagumpay, mayroon ding kabiguan. Ang mahalaga ay lumalago tayo sa iba't ibang karanasan ng paglalakbay. At siyempre, kasabay ng ating paglalakbay ang palaging pagsisikap, ang patuloy na pangangarap. Tumitibay ang ating pag-asa para sa buhay na ganap at kasiyasiya. Halina po kayo, sama-sama po tayo sa biyaheng spirit. It's good, it's better, it is the best. Padre Simpul po.

Ang ating buhay ay larawan ng paglalakbay. May kasayahan, mayroon ding kalungkutan. May tagumpay, mayroon ding kabiguan. Ang mahalaga ay lumalago tayo sa iba't ibang karanasan ng paglalakbay. At siyempre, kasabay ng ating paglalakbay ang palaging pagsisikap, ang patuloy na pangangarap. Tumitibay ang ating pag-asa para sa buhay na ganap at kasiyasiya. Halina po kayo, sama-sama po tayo sa biyaheng spirit. It's good, it's better, it is the best. Padre Simple po.

0: drink responsibly.
1: Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly.
2: Premium D3, ang bago.
3: Ang laki talaga ng improvement after kong nag-maintain ng Premium D3. Nakakawala ng pagod at lagi kang may extra energy. Hindi na rin ako nagkasakit like ubo at sipon. Ito talaga ang Premium D3.
2: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Spirit 104.1.

gusto ko mo batiin at bigyang halaga ang ating mga kababaihan, lalong-lalo na ang mga kababaihan sa healthcare. Happy Women's Month sa ating lahat, sa ating mga doktor, nurse, sa ating mga midwife, BHW, nursing aides, lahat na. BNS, binabati ko kayo ng Happy Women's Month. At ganun din, syempre, binabati ko rin ang mga kalalakihan na laging naririyan upang sumuporta sa kalusugan ng ating mga kababaihan. She's crazy like a fool.

0: mapapakinggan ay isang bayad na programa. Ano mang diskusyon at komento mula sa mga tagapagsalita ay walang kinalaman ang DZSB 104.1 Spirit FM.
1: Mga kasangga,
2: akala nyo tapos na?
1: Aba,
2: hindi pa!
1: Dahil ang J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
2: Oo!
1: Tamang narinig ninyo!
2: Mas pinahaba!
1: Mas pinabongga!
2: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
1: 20 winners ng tag 20,000 pesos!
2: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos!
1: At siyempre, ang grand prize!
2: Isang maswerte ting mananalo ng 500,000 pesos.
1: At hindi lang yan,
2: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
1: Kaya't huwag palampasin
2: dahil extended na,
1: mas marami pang araw,
2: mas marami pang entries,
1: mas marami pang chances
2: para maging winner.
1: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
2: tutok lang
1: sa inyong paboritong radio station,
2: sa programang Kasangga at Kalusugan
1: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
2: J-Mar,
1: Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.
3: Kasangga at Kalusugan.
4: Coming up next.
3: Coming up next.
4: Coming up next.
5: Angie Mark Camonias.
6: Mark Camonias.
5: Ating pakinggan.
6: Mapapakinggan.
5: Si Kasanggang Angie Mark Camonias.
6: Angie Mark Camonias.
7: Mark Camonias.
5: Kasangga at Kalusugan.
6: Si Kasanggang Angie Mark Camonias.
5: Dito sa Kasangga at Kalusugan. Nationwide.
8: Sumasahim papawi ang programang
9: Kasangga at Kalusugan.
8: Kasangga at Kalusugan.
9: Kasama si Kasanggang Angimar Camonias, isang mamamahayag at KBP accredited. Makinig na at maging bahagi ng programa
8: Kasangga at Kalusugan.
9: Kasangga at Kalusugan,
8: tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.

0: ito na ang inyong kasangka at kalusugan.
1: Kasangka at kalusugan.
0: Engimar Camonias.
2: Good morning. Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig, sa ating mga tagasubaybay, siyempre sa ating mga minamahal na mga suki. Kumusta na po tayong lahat? Welcome sa ating programang Kasanggat Kalusugan, ang programang hatid sa inyo ng Jaymar Herbs Incorporated. Kumusta na po tayong lahat? Ano man ang ating ginagawa sa mga oras na ito, kasali po tayo dito naman sa ating programang Kasanggat Kalusugan na napapakinggan po natin sa iba't ibang radyo dito sa ating bansang Pilipinas. Good morning sa ating lahat na mga tagapakinig, Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong adlaw sa inyong atanan. Maayong buntag mga parents kong minamahal sa bahagi po ng kabisayaan. Dito po naman sa bahagi ito ng Luzon. Ha? Kumusta po tayong lahat? Good morning everyone. Welcome sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Ito po ay para sa ating lahat. Sa lahat po ng mga parents natin na patuloy ang pagkonsumo ng ating mga mabibisang produkto ng Jaymar Herbs Incorporated. Talaga naman pong kitang-kita naman mga kasanggani. Kitang-kita naman kung papaano tinatangkilik ng

0: ating mga parents ang ating mga produkto sapagkat laging ubos sa mga grocery, sa mga drugstore, sa mga tindahang paborito nila. Siyempre, yan po ay monitor po natin. Salamat po sa inyo, ha? Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong pagtitiwala sa mga produkto po natin. Na alam po namin na yan ay nakatutulong sa inyong kalusugan matagal na, since 2011 hanggang sa ngayon, iyan po ang inyong tinatangkilik na produkto. Marami pong salamat sa inyo, ha? And good morning sa mga taga lugar pong ito ng Bicol Region. Abay, kapag sinabing Bicol Region, abay talaga naman, ha? Mahuhusay, Oragon, at talaga namang ang ating produkto ay numero uno sa kaping may herbal. Ito pong ating Mark Cafe at Mark Choco, at ito pong Mark Cafe with brown rice. Ito po ay paborito ng ating mga parents dito po sa atin sa Kabikulan. Kaya maayong aga sa inyo, mga kasangga natin, ha? Maray na aga, at nawa po kayo'y maging malusog. Salamat po, dagang salamat po sa inyo.
1: Magandang umaga!
2: Magandang umaga!
0: At dito naman sa bahagi po ng Samar Province at Leyte Province, ay itong ating produkto ay talaga namang matagal na rin namamayagpag sa lugar pong ito. Salamat po ng marami, ha? At nawa po kayo'y maging malusog sa pagtitiwala nyo sa ating produkto. At yan po ay ginagarantihan natin na talaga namang yan po'y effective at safe po tayo dyan, mga kasangga. So yun po, at sa mga taga lugar pong ito ng Calabarzon area, may Marupa, sa Kamay Nilaan, ha, sa Kalakhang North Luzon, Central Luzon, good morning. Welcome po sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Marami pong salamat sa inyo. At sa mga parents natin na walang sawang sumusubaybay, lagi po kayong mag-ingat. Lagi rin po nating ingatan ang ating kalusugan. Sabi nga po, health is wealth, mga parents kong minamahal. At isa pa, mga nanay kong mga tagapakinig, huwag nating kalilimutan ang mag-ehersisyo tuwing umaga. At sabayan natin ng pag-konsumo ng ating mga produkto. Mamili na lang kayo. Kasi sa umaga naman talagang nagkakape tayo, di dapat Mark Cafe yan. O kaya po ay Mark Choco or Mark Cafe with brown rice extract. At doon po naman sa mga tumutumar, magaling din po ang ating Mark Capsule, ang ating vitamin C. Lahat ng produkto natin ay mahuhusay sa totoo lang, mga kasanggahan, eh. Kaya maraming salamat po, mga tito, mga tita, siyempre yung ating mga lolo at mga lola, saan mang sulok ng ating bansang Pilipinas, ang produkto pong ito ay bagay na bagay po sa atin. Bagay na bagay sa inyo, mga kasangga. Kaya marami pong salamat sa inyo. At alam po naming maraming nakikinig na mga suki natin dito po sa bahaging ito ng Batangas, itong bahagi po ng Mindoro, Oriental Occidental, ito pong bahagi ng Romblon, ha? Itong bahaging ito ng Marinduque Province, marami po tayong mga suki dito. Mga taga Cavite Province, mga taga Rizal, ha? Mga taga Quezon Province, number one po ang ating mga produkto dito. Salamat po ng marami, ha? At nawa po kayo'y maging malusog. Mga kasangga kong nakikinig, ang atin pong numero sa programa Kasanggat Kalusugan, ito pong 0933-214-5288, at ito pong 0918-27-77888. Ano po, salamat sa inyo mga mensahe. At maya-maya po tayo magbabasa niyan. So yun po, mga kasangga, at tayo po'y magbigay ng ilang paalala sa programa Kasanggat Kalusugan, tapos babalik po tayo, hani. Ako po ang inyong lingkod, syempre, palagi, ha? Walang iba kundi si Kasanggang Ingemar Camonias. Hayaan po ninyong kayo aking paglingkuran.
3: Ikaw ay nakikinig sa Kasangga at Kalusugan Nationwide.

0: na!
1: Bar Cafe. Kapeng suwabe at natural.
2: Mga kasangga,
3: akala nyo tapos na?
2: Aba,
3: hindi pa!
2: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
3: Oo!
2: Tama ang narinig ninyo!
3: Mas pinahaba,
2: mas pinabongga,
3: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga papremyong siguradong magpapasaya sa inyo!
2: 20 winners ng tag 20,000 pesos,
3: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos,
2: at siyempre, ang grand prize!
3: Isang maswerte ting mananalo ng 500,000 pesos.
2: At hindi lang yan,
3: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
2: Kaya't huwag palampasin
3: dahil extended na,
2: mas marami pang araw,
3: mas marami pang entries,
2: mas marami pang chances
3: para maging winner.
2: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
3: tutok lang sa inyong paboritong radio stations,
2: sa programang Kasangga at Kalusugan,
3: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
2: J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.
4: Ikaw
5: ay nakikinig
4: sa Kasangga at Kalusugan
5: Nationwide.

0: Gimarcamonias.
1: Balik po tayo sa programang Kasangkat Kalusugan. Good morning sa atin lahat. Malusog na umaga sa ating mga tagapakinig. Kumusta na po tayong lahat? Kumusta ang pagkonsumo natin ng mga produkto ng Gemma Herbs Incorporated? Yung ating mga parents dyan, kumusta po tayo? Ano man po ang ating ginagawa sa mga oras na ito, kailangan pa rin po tayong mag-alaga ng ating sarili para po naman sa ating kalusugan sa pang-araw-araw. Di po natin pwedeng pabayaan yung ating mga parents. Kailangan po nating laging paalalahanan, ha, na sila ay magpalusog ng kanilang pangatawan. Marami pong mga parents ngayon na talagang masyadong busy sa kanilang mga gawain at nakakalimutan din yung kanilang kalusugan. Kaya dumarami ang mga nagpapagamot, ha, sa ospital dahil po sa kanilang mga hindi kanais-nais na nararamdaman. Mahirap din pala kapag ang karamdaman po ay lumala, sapagkat unang-una masyado rin pong magastos ang pagpapagamot. Buti sana kung tayo po ay sobra-sobra ang naipon sa ating pagsusumikap, pero ang mahirap dyan baka kulang pa doon sa ating sobrang pagsisikap at napabayaan naman yung ating kalusugan. Dapat ang unahin din po natin ang ating kalusugan at syempre kasabay yung ating paghahanap buhay. Huwag puro hanap buhay lamang ang ating inaalagaan. Alagaan din ang ating kalusugan para sa ganun ay hindi po tayo magka-problema sa bandang huli. Hani? Kaya kung ako po sa ating mga parents, kailangan po natin ng exercise tuwing umaga, at least 15 minutes. Tapos uminom ng maraming tubig at sabayan po naman ng pagtumar ng mahalagang kapsula. Nariyan po sa mga drugstore pharmacy ang Mark Capsule Herbal Food Supplement. Ito po naman ay binabanggit namin sa himpapawid sapagkat unang-una ito po ay nilikha para po sa inyo, at bago po ito ilabas sa merkado, ito po ay pinag-aralan ng gusto kung makatitiyak po tayo na matutulungan ang kalusugan ng ating mga parents. Ano po? Yung mga piling-piling sangkap na pinagsama-sama, yan po ay rehistrado sa Food and Drug Administration at halal certified. Kaya ang ating produktong Mark Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C ay effective at safe, siyempre, mga parents ko. Ano?
2: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
0: Gimarcamonias.
1: So, ang mga ingredients, yung ilang mga nabanggit po natin nitong mga nakaraang araw, yung agaricus blasimoril mushroom, yung ampalaya extract at banaba extract. Ang ika-apat na sangkap po natin, mga parents kong minamahal, ay ito pong ating barley grass. Ano ba yung barley grass? Sa totoo lang, damo lang naman to eh, pero iba ang kanyang kagalingan para sa ating mga parents kung ito pong barley grass ay atin pong matitake or ating makukonsumo na kasama po ng ating Mark Capsule. Sapagkat yung klase ng barley grass na inihalo po doon sa ating kapsula ay tinatawag nilang premium, sapagkat maliit lang naman yung kapsula, so extract po ang ginamit na barley grass sa ating Mark Capsule. Sapagkat kung ito po'y hindi natin isasama ay nakakapanghinayang din po ani, sapagkat itong halamang ito ay mayaman sa dietary fibers na mahusay po naman sa ating bituka o kaya sa ating colon, at ito po ay nagsasaayos ng bowel movement, ano mga parents ko. At nakatutulong din po ang barley grass na sangkap nitong ating mar capsule upang makaiwas sa sakit sa puso, at malaki rin ang benepisyong nakukuha sa barley para naman po panglaban sa diabetes at matulungan ang ating katawan para naman mapanatili ang tamang blood sugar. At ang barley grass ay maraming vitamins, minerals, enzymes na nagsisilbing antioxidants para naman maprotektahan ang ating katawan mula naman sa mga free radical damage. Yan po mga parents kong minamahal, ang isa pa rin sa sangkap ng ating Mar Capsule, kaya ito'y nauubos sa merkado, sapagkat maganda po ang resulta, maganda ang epekto para po sa mga tumutumar po nitong ating Mar Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C. So mga parents kong minamahal, meron din itong sangkap na insulin extract. Ano? Okay, alam na natin pag sinabing insulin, ano? Ito po ay isang miracle plant na mula po naman sa bansang India. At ito po ay tinawag nilang insulin plant. Ito po ay may scientific name na Costus igneus. Ang halamang insulin ay isang medicinal plant na may medicinal properties na kung tawagin sa bansang India ay magic cure for diabetes. Napatunayan sa maraming pag-aaral na ito ay malaki ang naitutulong mga parents kong minamahal para magbigay ng lunas ng taong may type 2 diabetes. Yan po, ha? Insulin plant, insulin extract powder. Nasa Mar Capsule po yan. Kumbaga, kung tayo po ay naghahanap ng kapsula na kung tawagin natin ay single herbs, huwag na po mga parents kong minamahal ang hanapin po natin yung Mar Capsule, sapagkat may mga panukat po ang paghalo ng mga herbal extract. May mga panukat kung gagawin po natin na halimbawa sa isang kapsula, yung pinaka-herbs niya ay isasama natin, bagamat may panukat po yan, so maaaring extender na lang yung karagdagan. Kaya mas magaling na itong ating mga extract na pinagsama-sama sa isang kapsula, marami kayong mapapakinabangan. Yung mga hinahanap ninyong mga benepisyo sa isang kapsula, makikita po natin sa mga pinaghalo-halong herbal extract na naging sangkap naman ng ating Mar Capsule. Ano? So sa susunod po mga kasangga, isusunod naman natin yung ibang mga ingredients pa rin para mas malinaw po sa ating mga parents na ang ating Mar Capsule ay naglalaman ng mga mabibisang herbs. Yan po ay bali 12. So maliwanag na binanggit ko po yung agaricus, blasimoril mushroom, ampalaya extract, banaba, tapos ito pong barley grass at insulin extract. So mayroong nabanggit po tayong 5 na mga sangkap ng ating Mar Capsule. Ibig sabihin, may ilan pa rin may paliliwanag natin o may papaliwanag tayo na mga sangkap pa rin ng Mar Capsule. Ang mahalaga sa lahat, mga parents kong nakikinig, hani, ano man po yung ginagawa natin, huwag po nating kalimutan na tayo ay mag-take ng kapsula isa po sa umaga pagkatapos kumain, pwede po sa hapon, isa rin na pwedeng tumarin. Sa tanghali naman, kung ako po ang tatanungin ninyo, ang tinutumar ko naman ay yung pong Mark C Vitamin C Plus Zinc, ang purong vitamin C. Ano? So, sa umaga, sa hapon, yun po namang Mark Capsule. Maganda ang pakiramdam ng isang tao na tumutumar ng ganitong klaseng kapsula, ang Mark Capsule Herbal Food Supplement with the vitamin C. Kaya sa ating mga kasangga na ikinig, tayo po ay mag-Mark Capsule araw-araw para always po tayong healthy.
2: Ipinakikilala, Mark Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C. Masusing pinag-aralan, inalam ang mga sustansyang kailangan ng ating katawan para hindi basta-basta dapuan ng anumang karamdaman. Ang Mark Capsule ay naglalaman ng mabibisang sangkap tulad ng banaba, barley na nagbabalansin ng blood sugar, garlic na nagpapalakas din ng immune system at panlaban sa high blood pressure, turmeric na antioxidant at nagtataglay ng curcumin na nagpapababa sa posibilidad ng pagkakaroon ng heart disease at marami pang iba. Mark Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C. Mabibili na sa inyong mga suking butika. Another quality product of J. Mark Marketing. Call them now at 0947-645-3153.

0: healthy.
1: Malakas ako kapag nakakatumar ng Mark Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C. Kaya mag-Mark Capsule araw-araw para always kang healthy. Mga kasangga,
2: akala nyo tapos na?
1: Aba,
2: hindi pa!
1: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
2: Oo!
1: Tama ang narinig ninyo!
2: Mas pinahaba,
1: mas pinabongga,
2: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
1: 20 winners ng tag 20,000 pesos, 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos, at siyempre, ang grand prize!
2: Isang maswerte ting mananalo ng 500,000 pesos.
1: At hindi lang yan,
2: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
1: Kaya't huwag palampasin
2: dahil extended na,
1: mas marami pang araw,
2: mas marami pang entries,
1: mas marami pang chances
2: para maging winner.
1: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
2: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
1: sa programang Kasangga at Kalusugan,
2: at sa Mark Cafe official Facebook page.
1: J-Mar, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.
3: Kuya, madali ka bang mapagod at palagi kang stress? Nanlalambot. Walang gana. Hay, nako. I-level up ang resistensya at stamina. Mag-Mark Up Food Supplement Capsule. Mark Up Food Supplement Capsule. May tongkat ali at iba pang natural na sangka para lumevel up ang immune system. Mark Up Food Supplement Capsule. With healthy lifestyle and Mark Up Food Supplement Capsule, palagi kang may gana. Pinalalakas ng Mark Up Food Supplement Capsule ang proteksyon ng mga lalaki laban sa erectile dysfunction, prostate cancer, at iba pang sakit na dala ng stress. Para always kang ready, mag-Mark Up Food Supplement Capsule.
4: So nice, I got you.
3: Ang Mark Up Food Supplement Capsule ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Good morning, Ma.
6: Good morning, ano?
7: Good morning, Lola.
6: Hello, mga apo. Salamat sa pagtawag niyo. Disconnect niyo. Buti naman, nakapag-video call tayo ngayon.
8: Good morning, everyone.
6: Oh, iho. Iha. Kumusta na kayo dyan sa Bigan?
9: Okay naman po. Nay, ang ganda ngayon ng weather dito. Nga pala, Nay, naubos na yung pinadala mong Mark Cafe Brown Rice Coffee.
10: Lola, yung pinadala nyo pong Mark Choco, ubos na rin po.
11: Bah, yung Mark Cafe 5-in-1, ubos na rin.
6: Ah, kakapadala ko palang last. Uy, kabus na agad. Bili na lang kayo sa Generica Drugstore.
11: Bah, meron na rin dito sa Generica Drugstore Manila.
10: Lola, dito po kaya sa Iloilo?
6: Takaw, late na kayo sa balita. Ang Mark Choco, Mark Cafe 5-in-1 plus 1, at ang paborito kong Mark Cafe Brown Rice Coffee, nandiyan na sa Generica Drugstore na malapit sa inyo.
12: Oo nga, Ma. Available na rin dito sa Generica Drugstore sa Mindanao ang paborito nating Mark Cafe Brown Rice Coffee.
10: Ganun ba? Kung saan-saan pa tayo naghahanap, nandiyan lang pala sa Generica.
1: Bili na sa Generica Drugstore. Tikman ang sarap ng natural at damhin ang ginhawa kasama ang Generica Drugstore.
13: Thank you po ng marami sa inyong pakikinig. At maraming salamat sa inyong pagtangkilik ng ating mabibisang produkto. Pati natin ng happy birthday ang mga kasangga natin nagbe-birthday sa araw na ito.

0: nagtataos naman ng anibersaryo na kasal. Happy anniversary.
1: Congratulations and celebration.
0: Sa mga nagtataglay ng karamdaman, idinadalangin po namin ang inyong maagang pagaling. Idalangin po natin sa pung lumikha ang ating karamdaman na sana po kayo agad ay gumaling. Maraming salamat po at nakasama natin sa bahaging technical, lalo na po sa FB Live, si Kasanggang Hernan Oribe. Para naman sa Kasanggang News Update, si Kasanggang Arvin Enriquez. At dito naman sa Research, nariyan naman si Kasanggang James Banyaga. Ako po naman ang inyong lingkod. Walang iba kundi si Kasanggang Inge Marcamonias dito naman sa nag-iisang programa. Ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan ay... Love you all.

0: inyong narinig ang programang Kasangga't Kalusugan tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.
1: Ang inyo pong napakinggan ay isang bayad na pagsasahim papawid. Ano mang opinyon at diskusyon ay walang kinalaman ang himpilang ito, ang DZSB 104.1 Spirit FM. Oras tumigil sa himig mo.

0: The Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: drink responsibly.
1: Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Ginebra San Miguel, drink responsibly.